gbehuru ahia ha woro gi ekwekwa na ka owo gi ihe obu na eweta na aghuwo asi ma obu n'ori aga eweta ngosi ihe zute n'ori de ka mmiri nsi mmiri nsi ejiri ahu ahu ejiri esi nni ada anu ya anu aga emekwa ni ya ngafu ihe ahuta na eze aga eju afo kedi ihe tata n'obo kwa ihe eji weta kwuru eze kedi ihe lachata n'ike ite ose ya eji we fugu gi maka ni ihe lachata n'akuku ite na-eje n'akuku onu ọgọgụ ọhụrụ na nyọrọ mkpume ya anyụpụ ya na abana akụ ọhụrụ na fecha ka ya dara ahụ otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị otu aka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha na-enegoro ka ụmụ gị si akpa agwa ọ bụrụ ọzọ mmụ ya agwa gị ọkwa na anya gị ka ọ ya nọ mee

Onye ọkaiwu na-ekpechitere ndị obodo Femi Falana adọọla aka na ntị nye gọọmenti etiti nakwa gọọmenti steeti ndị ụfọdụ banyere ịkwụ ndị omekome ụgwọ maọbụ inwe nkwekọrịta ọbụla. Ọ kwudosiri ike na ya bụ omume megidere iwu obodo. Falana mere ya bụ nkwupụta n'okwu nkuzi ya n'emume nke abụọ n'afọ nke ngalaba Amnesty International na Abuja. O kwuru na ọ doola onye ọbụla anya na gọọmenti etiti nakwa ụfọdụ gọọmenti ndị steeti na ndị omekome na-enwe mkparịta ụka nakwa nzukọ bụ nke kpatara eji agbaghara ndị omekome pụtara ma ọkwa na ha echegharịala wee nyekwa ha ọkpụrụkpụ ego ndị obodo na-amaghị maka ya. Falana chetara na ndị oyi egwu Boko Haram nakwa ndị ọzọ na-agbasoro ha omume ha bụ ndị iwu obodo machibidorola dịka ndị omekome na-achọghị ọdịmma obodo. N'ihi ya, ekwesịkwara imeso ndị otu ha omume dịka ndị oyi egwu nakwa ndị omekome na-abụghị ịgbaghara ha. Onye omeiwu na-anọchite anya mpaghara ugwu na Edo steeti n'ụlọ mmebeiwu Senate Adams Oshiomhole ebola ebubo na enyere nwa nwaanyị onye isi ụlọ mmebeiwu Senate Godswill Akpabio ọkwa gbagotere n'ụlọ ọrụ ngalaba Nigerian National Petroleum Company Limited NNPCL na-agbasoroghị usoro ehiwere maka ụdị nhọpụta ahụ. N'okwu ya n'emume ajụjụ o sonyere, Oshiomhole gbachitere mgbakwasị ụkwụ ya banyere etu ndị omeiwu Senate si soro isiokwu gbasara mmanya iwu enyere onye isi ochie na ngalaba NNPCL Mele Kyari, wee kwuo na Kyari mejupụtachara ihe niile gbasara nhọpụta nwa nwaanyị Godswill Akpabio bụ nke o kwuru na ọ gbasoroghị usoro iwere n'ọrụ n'ụlọ ọrụ mmanụ ala n'obodo. Oshiomhole gakwara n'ihu kwuo na ịma mmadụ abụrụla etu esi enye ọrụ na ngalaba NNPC. O boro ebubo megide ndị isi ngalaba ahụ ochie nakwa ndị nke nọ n'ugbu a na ha na-ewerezi ọrụ enye ndị ikwu na ibe ha, ụmụnne ha, ụmụ ha nakwa ndị ọgọ. Ọ kwudosiri ike na ndị ezinụlọ ndị na-ejere obodo ozi nwere ike itinye ndị nke ha n'ọrụ ma ọ bụrụ na ha tozuo oke inweta ya bụ ọrụ. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigerian Democratic Congress NDC ekpughela na o nwebeghị mgbe Rabiu Kwankwaso kwurula na ọ ga-ahapụ otu ahụ. Onyeisi odeakwụkwọ ọhanaeze n'ime ya bụ otu Osa Director n'oge emume ajụjụ kpughere na akụkọ ụgha ahụ a na-ekesa bụ iji megide otu NDC. O kwuru na ọ bụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị na-achị nakwa ndị ọzọ na-ama ha aka na-ekesasị ya bụ akụkọ ụgha. Akụkọ gbasara onye gọvanọ ochie Kano steeti ahụ ịpụ n'otu NDC ma ọ bụrụ na ewepụ ndị ọhụrụ pụtara maka ọkwa na Kano steeti bịara dịka otu NDC wepụrụ ọtụtụ ndị ọgbakọ Kwankwasi ya họpụtara maka ọkwa na Kano steeti n'ihi mmegide nkwekọrịta ikike ọchịchị. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

Abra ne kanese nyera anya matko na obunu lorun basozi oban radio 94.5 FM enugu kakkon ke hiasi na beragi ni egwuregwu otu egwuregwu edo queens abrola ndi bur ndi meri na asompi egwuregwu Nigerian Women Football League NWFL noge egwuregwu afo 2025-2026 de kahana otu egwuregwu Bayelsa Queens gbara onyelaba na egwuregwu ikpazo ha na Port Harcourt omo nwanyi ndi egwuregwu ahu no na Benin ji onogugu iri piachie egwuregwu nkopu nime egwuregwu ise ha bu nke bunyere ha iko NWFL nke abuo ha edo kwensi no gburu onyisi nchekwa egwuregwu ha Moses Aduku kudosirike dika ndi nke mbo na yabu asompi na agbanyeghi onyelaba ha na Bayelsa Queens gbara bu ndi piachiri dika ndi nke abuo no asato ebe otu egwuregwu na Sarawa Amazons enweli ike ima aka ni iko ahu dika ha ndi Rivers Angels gbara onyelaba nke ha niye ntorondo nke wabike kpọrọ entertainment onye egwu n'obodo Nigeria Niniola Apata ebipụtala ndepụta ọhụrụ gbasara di ya larala mmụọ Michael Ndika wee gosipụtakwa nnukwute uju ọ na-eri banyere ọnwụ nwa amadi ahụ. Na mbipụta o mere n'igwe Instagram ya, nwa ada ahụ akpọpụtarala maka nturugo Grammy tụgharịrị uche na nnukwute obi mgbawa ọnwụ di ya wetere ya. Ọ kọwara nwoke ahụ dịka naanị onye mere ka ndụ ya nwee nghọta. Ọ gosipụtara nnukwute obi mgbawa na akwarịrị ọ na-ebe dịka ọ ka na-aga n'ihu eri uju di ọnwụ di ya. Niniola kwuru na ọ bụ na obi agbawala ya kemgbe di ya nwụchara. O kpughere na o kwetebeghị na nwa amadi ahụ alaala mmụọ n'eziokwu. Ndika nwụrụ n'abalị 19 ọnwa Mee afọ 2026 dịka o bichara ndụ afọ 44 n'elu ụwa. Anyị ebe a ka ga-eweta akọ nke ya na njedebe mana tupu ya na-abịachi gerekwa na isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Femi Falano adọọla gọọmenti aka na ntị banyere ndị omekome. Adams Oshomole ekwuola banyere nwa Gospel Akpabio. NDC ekwuola banyere Rabiu Kwankwaso. Igbo ndị ọma matakwa na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma. Maka akụkọ ka o si emere kwa aka ebe biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916-457-7098 maọbụ ịbanye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com. Ọ bụ Nwada Ifeọmụma Bufo mepụtara akụkọ nke ihe a. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba. Ka emesịanụ.